nga kapakusalan lang ko sila so na pang nasambat superstar at pauvreté. Abo ang binabangwali ni akiga katate ni osi. Voilà. Et puis akatate ni tonga na mulundo, tite na mosa akusala, tite na gatate ni.

0: Amosametimia tchilin la fini des soirées, amoligine et tene ici n'a tchung bunga suivre à Emmanuel Semblé fils n'a gagné tchou tchilako quand ensuite n'a zavien bembele la kuneyati kwa singa mba itibi Africa yenga soa la gelu tchimingi n'a dotene tchi komanda la tchi susuf na kumbo neyati kwa singa niso imala.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise
3: dès notre accession à l'indépendance.
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Ibarazo kwa sekema dafonono ndekeluka. Kwa singa mba iti be Afrika ti ingasua guna inambigi ti susuna kumbu. So aikinati kodro komanda ti mambirika deyi. Tungananye si kodro soa bagigi hakusara wa silo ikisarani. Mba iti kodro so aike tungananye. Aike mamatene ti kwa singa mba iti be Afrika ti ingasua.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Kutara zavi mbele, soye kiginda chaye na senda giti bangi a sigiawe. Ndali ti kwa singani, zavi mbele ibarala.
8: Bibarala mi Emmanuel Samboli fils mbi baranga a wa mangoe.
7: Ala lingwe ti tenayi, kodroso, e lingwe ti waralu nandu ambrimbri.
8: Singila, sous-prefecture ti soso na kumbo, ake oko, ti mbeni sous-prefecture. Ti mambirika dii e lokena do ti kodrotie nduru na maka ti kodrotie nga na sese ti Kamurun.
7: Me mangati si a irilo susuna kumbu.
8: Sigila, a irilo susuna kumbu mbangati so mba soso ake iriti mbeni kuta kanton andu. E pi na kumbu ake oko mbeni molenge ti kodroso ake ngagi na mbeginika. Nango yusu si amunju poro aligia nando ti kodrotie u bangishari biani akozo a makunji susi amunju poro so awarafadi ake a kanton ti zendi a kanton ti soso nga na kanton ti nga manaso ake na mbegi ti gambula inango yusu ake tenten ti susu nakombo pepe ba akuta zoni so ake fade na mbegi nikala me nakombo ake zwa tansu mitene fadi nani nakombo ake oko ti mbeni molenge ti kodro fi susu me lo gwe fade na bira ti gigi mobimba e tonga na bira ni awunja we lo kiri fade na kodro e na kiringo ti lo na kodro kanton ti susu ni agate na latene a komo inga yanga ti munju tendele ba mogo modutisimo na mbegi ti donika mbi mbike duti ti bigi mbike kanton mbike duti gi e tongaso comme le sosoni le ke kanton le ke tene yanga ti français pepe donc ndoso nakombo agande ti guti duti ti lo nde menango iso a administrateur ala ke si fade na mbege nika e comme sosoni le yinga ti lo yanga ti français ape biane le ke tokala na mbege ti nakombo niso le yinga ti tene yanga ti français e yeke na yeke mokeba le komasi ti gboto le ti a administrateur rater coloniuni titena ala gaulela ninga nando ti soso geso ainga ti le yanga ti français ape ala on na mbeki ti luka e yeni agwani to sumbi jusqu'à loga kotazo hein loga même maire loga même député maire e agasina mengo imbrimbri na ngoi sosi bia kolingba fade ake bia ti kodro yalo agande titena agbian eriti sosoni o le angbagi soso agamu na komboni azana ndoni e akenango isu si commune tika de iti sususu agande sous-prefecture ti soso nakombo donc ake iriti azo use sosoni ake canton et nakomboni tanso mitene pa nani ake okoti mbeni molenge ti kodro ti begi ti sosoni ka so asara use bira bira ti gigi mobimba.
7: Mais kotara zavi mbili azo sweki na ti community baska de iso ala londo mbrimbri na ndwala si alaga
8: ndi muna la singila azo la mbrimbri ake na mbegi ti a population so azo so ake na mbegi ti community baska de i ala londo na mbegi ti banga ti kodro ti mbrimbri na mbegi ti abertwa tonga so si alaga nyela sara si ala gasi ala mu andoni na mbege su diani akenango iso si Ousmane Danfodio so loke tiri birati baton ne si lo mu andoni si lo sarambe na zo na ngba si azoni atonda ti kpengoni ake tongaso moke ba ambum ake kpeande biraso si ala gadu si nambigi ti do ti kodro ti laso to amago nambigi ti wampendi moko wara ambum ake azuso ala kpenga bira ti Usman Danfojusu to amo si nambigi ti nana mambiri moko wara agbayakara so ala kwe akwe biraso si ala gangbati ala nambigi ti nana mambiri ndoso ki nambigi ti ndoso agande ti ga utsanga jusqu'à nandoso si ere la soit na susu na kombo azuni akpe bira si ala muleti nguti kadi si ala sifade nambigi nige ni la ka mokawara a marandindinde so ala kifade nambigi nika
7: singila mingi za pimbimbili kozu kapati kwa singamba itibe Afrika ti yenga swake lutige e kokapa nala kikireke na okongonga su tinga tene mburimbri na nduti nguku lwekilanizwa nga a kusala wala dutingo chulu na azu chikodro ti zamani solani ke na chikodro chulu aikenga tunga nanye
0: Iko ikio singila mingi na le mani sambole fisli kia kuna gene tela unzi awe mbunga nasi nandoni pezi mbunga balushu awe. Na pokoji kwa singa mba itibe Afrika ikira la kuna yacha mozoko. Mozoko na mule gene yande tonsu la krate ya titi tena yata mbunga alingbe. Isi na kondro ti mama kunzi waralo na notable chile pila soso wangu teni soo. Awala yela yeya. Mama kunzi akira gana ndoti.

0: Awa Fango ya Kati de Africa. La Ligue Tiki à l'Opuka Ousse, WHH à Tirtikanga Ligue na Kwaleti Nzara, Namuro Maboko, Tida Saluko Niza, Tidunia Mobimba, Gana Ngurubia Tide Africa.
1: Neati Pia Loso, Akan Yukumba Tia Kada Asewaswaki na Kpale, Asoro Azo Polele, Meakami Popotizo Pepe. Afuta nginja pepe, akambi popo wala gupla tizo pepe.
0: Tonga na menizu aunda na monginza, wara akumbenye na bagetimo, alengi mofapikoni na gigi polele, azana sese meniko deti fango pekota ye, na ondengoni, nga amulegi dandara na azukwe.
1: Erino senge na nzoroko 43, alengi tirezo move, telesien nga na orange. Lege ako, isaraye polele, na legeni nga na siere na yati vakatiani.
0: Pukati use, ifayaka mingi, ibata azunzuni, idutundu oko.
2: Ibumbi oko, ikengangu.

0: Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci, Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Ogo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Emefaitanese, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, Pidon Fuguet Fidangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Mayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Bongamba sama la lingbi na dafunde keluka atunga na warungu ila ibarala kwe asangu na legoti parfiti di komese. Edi ibarala.
17: Ibarala Elvir Kentumbe ibarazo kwe. Akendo tifango ya mwa wala abatuwa artiku batati buwarisi ya kina kwali tibakuru asara siyamu na mitikodroni akigibeta la tenisi sini tala na ligiti ya aminya sosial akiteni. Ngrobia siya fatene gira kete la ungo fade alimbi lopeti tene ayo ayamatiba gara na ndocha kururu wala ncha pus akigiti tene akanga ligi na mina kwali sosial gara na ndocha tenisi sini nga. Nata sangusu aike bumbisu irina ki association au fil des femmes siya kuhunda titene lo waramungu amboko na ligiti koforosi lo limiti waramini bakuru so limiti tene agiligiti inga kubila su akiti konsena tereta zon. Ndembo tigere kangutu mati dunia mubimba Canada awa ligiti guna 8e de final mangati subiri lo kinda Afrika timbongo nguwa kona para.
16: Ngata sangu chie na use kapa chibengo lingo cha watu kocha alizu chinkusu na mbagi chibata bongi.
17: Na lege ti mbela susi bia chikodro tibi Afrika suba mboko na kubini matanga ati zingo yanga chikota gwengu lingo su akibagiki na mbagi ti ndo kwa cha wabada alizu na mbata chibongi gilaso ti unzani na lango balako na nguru otati nze suwa kigala suwa kia wabada alizu alimi ti bileta la noti amina pata akbati ambi titindia nga na amina tene mingi suwa kizana meza tara ifanala mpuputa ambi tini ake tene ti ya kwa hageri chukwa susi kujo kbele kbea tibi Afrika Felix Mulu wa limiti tene afana gbileta la sala limiti tene aida na pekoni wala la keni ifangana la su a fina wabada lizo su si asoro wala na atika pati su abagigi na langu balisa na nunu omeneti nze chingu mwe swa on alimiti tene afala wala zala nuti matata la polile gila su
16: tonga chisu etene fadena line ati ya sangoni ndo chifangwa ya mati pata chibuara kina akbali mingi itenti sango kusala ni
17: to tene Elvira ki isu si ya ganga na gingo ben mingi na beta la su si akisara kwa na atindo kwa ningana la su si akitea ya matiba garanti batani iku florante na mkwese
18: Na kujungu ngatinda pelele Bata azusi ya kigala kwe na ndukwati abatu arti bwa Abatu asusi ya lekerni yongoro na kodronga na teretingu Aiki yambala kwe bati wa fango yama gana abu biyo So aiki gati sara anzene zene kusala ndindi Ataso gong gana abota aiki da mbili pepe Ala iki sara kusala ti fango yama so Ngasi ya leke yoni tiguna ina gara na yati moto tuaru Awa nganga so aiki bati reti seni ta nyama Aiki sara kusala ti bemengo nulanduti a yama so Kwa jili si alimbiti gunani na leti gara Rodrigue Nguye bebe So ike waenda nandukwa ti abatoa tibuwa Aiki fatene ni
19: Kiba abatoa tibuwa iki na akpali Ti amoyen runo a triporteur Iba igi azuwani la yegana triporteur tiara Iba iki na pali ti ada Tongansu ala wana gala konstate Ti tena rehabilite na yi Iba iki na akumba di sarungo na kwaso Aka insignifiant Donc akaya ungasi yunda Petet nambiki cha partenaire Ti gam
18: Pali ti abaku ti kusala so Anokpo zoni sarango kusala Salatin do kwati abatoa ti boa Julien to agati voyama aike pa vundu ti betilo ndali ti kwale so si ndo kwaso aike ona yami
20: bango ndo ti ge batoa na komiki asalte ake mingi ambi ala yu buza bala ka sana kwa ambi ala ka fati tara e tara so en dina bala ka sara kwa e bi ala so ka na tiata ala ko ala bala ka sara kwa bito so
18: ata so si gata to ngomira abui na bagi ta kota so ti kodro ti tene ale kere piko ti abatoa so ye ako to ngomira so aba anzuri ki ngo tene pepe rudig ndo ye bebe akiri
19: Ti tombé là d'abord na kuta zo ti kodro ti se ti nana mambéri ti tene à la zilé tsa la par rapport na tambula ti abatoa so yeke moko ben na population ki hunda na partenaire minuska mena ONG ti gati ide
18: ti bata la seni dana nzuri kene aleke kutia batwa su Hugues Florentin Namkosi na kiringo na batati boire Radio Ndekeluka
16: andaka na bagi ndo kwa tidi ngobuzi ya kenchilo tite na yo aya matiba garasu na ndo chako huu apuso wala au tususi ya limbi na nipepe
17: maliki meti sulo signa na lango balisi na nu umene tinze suiki dalo falo tene kitonda titirasara kwa na mbila su wala kuta tene sugi na lango wako tinze tilingwa su wakiga nani ima Aristide Pinga su wakikota wainda su wakibile na noti tene tide ngobuzi luki na singati Emmanuel Samoulifis
0: alundo na pekoti mungo yangati gati kodro ati gouvernement su abasu iba tonek tambla na ati kodoti tambla na abalabala ti keba a nyamaswa fana abattoir si agwana atia gara a yoni na atia puspus a yona ndotia moto e iba yiso akisi poussière soit gona terreni popote soit gona terreni et asar antoni sabango ti kodoti ape awa ndiso agana kodoti abani ake njona ape me iya molenge ti kodro nga tongana maraka sa tonzo agusua agusito si tenanga dati asar antoni ape nalti seniti nila ngurubi amoyanga titene ibiambia sabata ntidengo buze ngana lusul batenti batango anyama a materatiala ati sarasi akai ashoni kode ti yongo anyama na am ngoboniso nila ba na lango ti laso ibiambia sabata ntidengo buze suma boko abiti mini biti so aunda na ita titene ti sina lango akoti ti juillet atondani akanga lege ti titene zo almite na yo bagara ti gona ti gara na yatia apuspus ala na moto titene on allait chercher quoi bana poussière là papa taguater là papa
16: aketeneti gingo be na pucha la soa kia wa dingo ya ka na batango ya manamba ki tikite ko tu vug ba bali fundo soa ki na kilometre ba le temps ndoni o ku ti banga tati ti mage ti banga su
17: tatene akinila yeso na gundani ya kibuba ngoti ya kasusi abagara la sia bubani sangoti wa kusinga ti Jean Balipio
18: si ala soa ke sara kusara ti batango nyama ngana zo ti fango ya kasusi ala ke bagi intere to ngona mbo na bada na yati kodroti batimbilika sangia ngana makembe tous ces baziangba so si le chef de groupe ti batimbilika lo tene geti kpaleni akai gina legeti teneti pikango patara
21: vraiment ki eti ma wakete mingi teti na se lango sosi koma se ti luko ba abagara so yo abuba yakage na ingango mingi abagara na gwa buba yakatazo omene tout abuba yakani e agangonzo ati gabira si yama konsikodro ti barazo ti dengo yakasu tene no ye vulula pesi
18: ala sosi ya ikena ti kundu teneti transhumance ngana ala sosi ya ti kundu ti lekrengo tene ala gura ti sara mene tambora ti kusala na ti kodro ti vugba bali fondo lango baleuse na okuti zeti fondoso kumanda ti batati banga su Jean Bertin Karakombo Opiama songa silo eke komo konziti oko kundusa ke banda zeteneti ongoti anyama na yati kodro lo kirna ndoti tambura ti kusala so
21: abagara ado yati yakatiazo gbani na batimbili ka centre ay bala kona uta me so ay na tereti abatimbili ka mwandu ni kweso ay bali miambi nila moba azu ni kwe alundu ti sara yiti ngangu danila sara yirindi si mbigwezi alu wakode kwa nida ina ali egwande mango tere gande da mbati tene sui tene na azu nika beti ala adikete mengangu ene gizi tene au wati bagara ni ainga tene bagara tala do ya kachazu su musoro tiazu nila ya kachala engagi tuanti su musoro tiazu ti batango nyama nyama tala
18: na bango akbale sosi ya kedu lakula kwe tonga so na popo ti azu ti fango ya kangana azu ti batango wa nyama akota azu ti kodroni ala gudati le krena lango bale use na umene ti sina lango bale use na mba sambara tinze ti fondoso beni temingo tereti ba tonga na yisi ake le krek pale sosi ake lako na popoti azo ti fango ya kangana azo ti batango nyama bangasu Jean Balipio dafron nonde keluka
16: teji na sango tencha wa dingo ya kala chibo sambele na achi ombela poko ala kinak pale usi ti waha yesu wa lingbi sa kusaya chala
17: ake tene soa sigine yanga ti mkuzik batani Aristide Selengu Musul kiri na unda ti Igor Deska sinapai
22: po azi yaka ake fa yaka mwako wara yaka ti karoku yaka ti gozo yaka ti aiso me ungo ti popi population moba ungotia fonctionnaire soit to kwala gi ungotia zo sosi amlinge sosa duela sala kono asara si angiri ti kobe alundu me kobe amankira busambela pe kobe keda me ngiri ni effectivement tonso matena ni soit que lundu mangati so asi fango yakani ake minginga usi ape parce que fango yakani usi ala pagina maboka ka fana machine ti tene a du mingi a wara bata eta si ala dimjo wara ba projeti yakani mingi ape
23: me bacha pia lo so ngurubi atoka gi na tapande cha paper rural pradak papam apelo na ki mingi ti mu ambo ji tene kwa ti dengwa ka londo so akisara kwa gapa
22: we ala ke sara kwa ala ke gana le ti kobe me a machine ti fongo ya kanimo ba gi okwa limiti servir population kwa pene la se mabamba mena difficulté ke duti ni ative ni fongo ya kaso
17: ifana la somo kozi gbata ti bo simili ya ki geneti na unzi ngota kota sangoso
16: ambe sangoni ya Ake bumbi ofil cha wali so ake tirbi ati kanga legi na kobele ati konserti mena koro sebe Afrika si atombele na wa mua mboko chala.
17: Ake titene ya mua mboko na legi ti koforo sela limi titene ya warami bakuru sisi ya limi titene agiti ba kobele so ake ti konserti retazo ima mkunzi nisu irichilo ake Milene Limbio na singati Astrid Bonheur Kolingi.
1: Deja na kotro wande hein, azo ekomanze deja tisa kwa ti octobre 2026 na janvier deja donc kontenu ti kete asosasyon ti andi tene ke nangusto ifo imu giteretti 2-3 mois à l'avance, c'est pas comment il peut y avancer la tire, soit ça en angousso. N'angousso, buti, et titarati acquérir, en tout cas, bi espérer, en gangoutine, ça pas si, ti espérer, ti acquérir appareil, soit irini immunohistochimie. Ça peut te permettre de diagnostiquer maladie cancer, ti mais, comme à peut te diagnostiquer maladie cancer, ti a coli, comme ti a wali, ti a mlingue, ti a zoku. Ira la, il totonan, il kouti a la titene, il mou, patacha la paye, soit ti sara, aki titene, il so, a famille. Il soit molenge, il soit baba, il soit maman, il soit wali kuna yani. Ala tonele tia na mbagiti.
16: Tenechi seni la kwe ngurubi ya kichirvi wa mingi chika ngaligi na tenechi kwali chite onkobe na nducha molenge na mbagiti bria.
17: Ake ndali nando kwa kibiyo mbasawa tenechi seni ya lekele chilo nolangu bala kuna mbramba tisina la mbali setinze suiki da fango ina la susi ya kiwa kude kwa tisini ina la suaki ayari le kuminoter. Ndali ima frere Elkana Dawatia sulu ki oko tia kutazo suaki na nduti ndu kwa tibiyo mbasawa tenechi seni na singa tigasma la Mustafa.
2: D'abord tu as agent de santé informé tenè ton langu lusu wa warami amlingu susi ak na man intuition tenè ala mbuna la kobe kwa akata komplikasyon medikala kita ala swaini na mba kita rile komunitaire ufuma tine mwa la kwa koti kusara ni ala guna yata vilaj a depiste amlingeni wala amu permete bakacha la wana abake wale onak na legina pe a toko na mba kiti danga ifo ka awa ama mati amulinge wala afam ansen wanko afam aletan tine ala te kobe nzoni wanko tona na mba tingo si mwile doa we a wunga we tine mbou men na molenge tilo jusqu'à sina nze omene et à sina nze omene dit que anawe le mou amna kobe so si a vitamine akna yani si amuna molenge so ou a legeti popoto ma mina konstituite ou te yawe ama le si kobe tenen le te akna lege so si yimbe tenen ikan a legi na kobe a ti kobe na te a kita molenge.
16: Ngiango tisi sinambagi chi Venezuela andaka su angwati tene giala su akina fini ba ala su akina chikbali angwala kuti mandu zungoti
17: ungotala su si ya kwisi ngorubia tkodrania fani bili afatene akazo sakya kona ndungu mbo shuna baluku si ya kwinga gbatia da songa so akungu isi bata mna zo mana bitisi se ya beta la su yengiango tisi se fani usi so bagi na biko utaswa ona bagati Venezuela.
16: Chawango nandemoti gerai kanguchi mwachi ngusu ekeda Canada soa keoko chi akodro soa lekere kapaso aguda chi sobenda na 8e de finale
17: akibiri si lwara passe di guna 8e de finale manga tiso na 16e de finale lokinda bumiti Africa timbongungu akko na para ifanala soa kifanya akko tene Canada war ligi guna 8e de finale dal kanguchi mwachi dunia mubimba lokitimba ndi tonga na pasa limiti tene lopika na dawati Maroc wala Piba limiti tene ainga gi bumini ina pekota ndi musa ka gana lini ifanala mena ndi motila kisunda dal 16e de finale soit que ton assou nangbonga omeneti la cuisson na pizini balota avec Brésil len alena Japon ngana ngonga gumba ya tibiso avec Allemagne sacre ndi mona dawati Paraguay
16: ndemboti gerala ko na botati bongi ya kilangu bala ko andoni oko ti ala ngoti super league la si atondani la suna batel mu Uganda
17: ake bagigi na ngonga ko tipoti ko be comité as tempête mokaf len alena Olympique Real ti bombari na pe koni ndi mona popote sikaf ngana Olympique Real ti bongi ndemboti nzangi fanala so ake ala ngugumba ya tibuburu motereti Gango Walumbiti, Likti Bongin, Sia Unzi Biri, Nabagiti Centre Martin Goko, Akibumiti 92 Bantu Club, Sia Kinda Gospel, Nguba Lumene, Silumani Balushuna Numbrambra, Songo Benati Abbey, Nana Dawati Castor City, Nana Sosilo Kinda Lungu Balukunanu, Osho Silumani Balus, Miti Dana Balushuna Use.
16: Tiji Uzinani Akanda Mangiati Tournati Zoa 4 Lati, Beach Volley, Sia Tondani Biri, Nabagiti Partenu Buganda.
17: Tatene Elvire, Abumbiti, Be Africa Kwa Titala Natandi Mbuni, Nabagiti Akoli, Nabagiti Wali. Ti kodro ti Cameroon ti akinda be Africa na yachandi munsko si abagigi na ire tso ire 17-0 si fanala ake a bumbi ti kodro ti be Africa ngana ti kodro ti R si ya wala be Africa ti kulinga na ti wali si wala tala pasa ti bungana ya ti kangu ti mwenso ake gane na dawa I fanala so mini bumbi ti be Africa ni so ake pati lo tenen ti ndimbo ti ndo ti banda wala volleyball so ake ire na tenen volleyball indoor si ya wala tulo pasa ti guna ndangmangia ni so ake bandi gigi na bagi ti Kinshasa na RDC merci dans cette vocation qui gagne. Akigisia kuta sanguti tinda poso onzi tonga so singla so fadela mani.
16: Eko ikir singla na la fadeso ile kertenda chigeneti.
3: Ala ikigibeta la nanduti mbeni sangu, ala inga pe wala ikitatene wala vene, ala kanga legi na asiona sangu.
4: Ala pika singa iyo na kundu ti stop ateneti da fono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
3: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
4: Ala zia a andra la pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyuna sangu.
3: Stop atene, mbeni pia lo chida fono non deke luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
5: Adjun deke luka, gene chida fono non deke luka.
16: Geneti da fond de Keluka lango tila so ke paka Aristide Selengoumont so ke mokonzi bata ti banga so basambele so kutete azamba ta kusa mbake ti ombela poko le ke na singa ti Jessica Igor Senapai le ke sa teneti ase du tinga na teneti dingo yaka
6: Aristide Selengoumont bibarala
24: bibara o minge
6: na kodoti bosambele itinga se du ti amon ngri kodro ake ton teneti atango so ngulani teneti quality se du ja ondoni
24: c'est vrai moinga c'est ake tourner ton ase sa tourner ai minga ka passer na ti rotation ni anjuni ake ga asoni ake ga metona soni ga si a renverser ni njuni ga et bien mango tere kira du sina pokuti azu et c'est vrai mali asina kodro ti Mena ngangu sisi kibati kodora sara, sirira kina kodoro tie. Mango tera keda, aitachi ya musulman kiri inalake matere, tena keda pe, inalake tutisu mabana teritiligi, alalake kaina teritiligi, problem oko akeda pe. Donk siriria duzina sisi sibu sambile, gingo be akeda pe.
6: Aturugu chibata ngose duchiti kodoro, akmala kwe chile bia gie, ala kiri ya wewa kdomi.
24: Mwana chibata chibu sambile, moko wara force de l'ordre, moko wara policier, moko wara gendarme, moko wara turugu wa faka, moko wara itachi ya ruso agati muna ima boko, Je pensais à la sarko na ligini bini tene keta ke da pepe mango tera kana pupita na population la kamu wangu ak sara tene na population tene population banjule ki tena tambula da bini particularité ton so ka ke da pala sara kwa chala njuni mingi
6: awa kwa chile ta so atokala chimu kwa chile ta ge ya mumba tata kwa chala wala dimancha mena ndose ki maso kwa ke ge so mena mumba tata kwa chala pe
24: no awa kwa chile ta so ala tokala ge so ala kwa la kana place ni mama education santé élevage agriculture ala kwa ala ke sara kwa njuni dimancha wa fango miti ya kala so si ya mwana fini fini ala sigi meso ak ala wara prime ta la pela si ala ke dematerial sala me kwa ti administration ak tambla njoni pendre mingi na bosambele tena ke dape ne yata secteur ni kwe kusara ke tambla njoni
6: laso de mamingi ak da tena ti kobe ti tengo so wana ke ngangu fango ya ka bosambele gi ak tonga na nyen te cha zwa ke dematerial kobe ngira na gona nduzu na mbage ti yalo ke na mbage ti bwali ya
24: moinga kodro ta na population ak augmente ngira ti kobe ak monte donc population ti bosambele ak monte azia ka fayaka ala kesara kwa ti yaka makwara yaka ti karo ku yaka ti gozo yaka ti aiso me ungo ti population moba ungo ti a fonctionnaire so to kwa lagi ungo ti a zususi amlinge susa dwela sala kono asara si angiri ti kobe alundu me kobe amakira busambela pe kobe akeda me ngiri ni effectivement tono somo tena ni so ak lundu mangati so asu fango yaka ni ak minginga usi ape parce que fango yaka ni usi ala pagina maboka ka fana machine ti tena a du mingi a wara gbata hectare si ala jimbi wara ba projiti yaka ni mingi ape
6: me gbata pia lo songuru bia to kagina tapande cha paper rural pradak papam apeluna ki mingi timu wamboko jitene kwa tide mwaka londo so akisara kwa gapa
24: we ala ke sara kwa ala ke gana le ti kobe me a machine ti fongo ya kanima ba gi okwa limiti servir population kwa pe a machine ki gi okwa u se ton sa mingi servir population kwa pe mingi ti kwa kusara ti aka sala ke sara so akena maboko poko la ka fana ni sharinga ake dapa mbela inga ke dapa mora a machine so gi u se okwa ton so na petit servir population kwa pe ne la se baba mbela difficulté ke du tinati le gi fango ya kaso Mosi na mbagi tia kodo tona kamuna mbagi tia so Akota ya kake fani na machine Meti igeso wa machine ya ki mingi ape Mbati tututi tene yeke yeke Aiso asina kodo tisa muligi na kodo na mungi la population tene Fakota ya ka si agiri tiko bila limita na kire na peko
6: Bakara selingumo laso tene ti zingo tene ti bilisi si wala Or na jama aike mundu na mbagi ti region chombe na poko Asala si azo mingi ya kike kwa chia ka ake kiambe na Yesu anu chuma mboko na population Chala gi bembe gondola ndo tene ti zingo tene ti bilisi si wala or jama so kitone
24: Tene so mo tene so kine ligi tene alternative zingo a or sans vigilance c'est ça akneya ti sous procédure pour sembler quoi ça c'est vrai amase ka minga ti za territoire gina ligi ti guti gingo or amina ka fa ya cap ambi même amel mlinga sa ngwana école sala ke école ti guti gigi or na ke tene sous guide light en ba ko droit que ton sa pif de kala banda yo ala banda yo ton ceci ko do ta limite na tamula njoni ala mlinga sa ke manda mbeti ke tene la itene ko droit que main ke kere ke ginda li tala ala za ligi ti zango ligi ti école ti guti gigi or ko droit que main ala ke a venir ti kodro ti ke kreke ala bumbi ti ngangu ala zati ke ekola ngangu ti gono chanti ti guti gi orape ala kuto na vacances a kanga ala limi ti guti gi a orso me ala ke ke a ekola mbana ala gugmanti gingongi nzati gingo or baise ke tene na ala leta la zi ala saka na dambi ti mabata ona laso mi guti ba so ala ke sara bak laso metombi si na siri a kandida su sa guti sara bak su ala gigi 45 alok bacha jina kana busambelegi na klasi terminal 45 eleve baba ake yesu sa mouvundu na bina nda prosu migi na mbagi ti liseka mla itombe la na maseka ti kodro sa kwa ti busambele ala za ligi ti ekol ti guti gigi or pepe ala za ligi ti ekol ape ala bu ekol ngangu
7: mokozi dagbatambeni tenenya ke wati dada wala elektrisite wati dada na buwali ya ke mingi kanaka buwali busambele kegi 64 kilometre manatien si kodro tala wake dapese ya mongi kodro ya kinati mbingo
24: mo tene ta tene bia ni busambele ya yona buwali ya 63 kilometre elani ton chef d'état wara mer na si c'était alloqué mais sarati tene demaso itena limi ti boto inerka so na boali so ti gana bosambele ta mulegi na population de bosambele tene a du tinjo ni tona boala pe beti kodora tembe tene monsieur le maire mi mamo kodora ti angwana difficulté ti boto waso jusqu'à boali so jusqu'à bosambele ge a gwande nginda mingi aka milliard mingi mais comme yiti tena électrifier gati bata ti mo a ke sari na champ solaire la so yina ti gata agata tene aga sara pose de première pierre ni amundo na musit nawe a yina ko mo siti gati tena leke tene a électrifier bosambele na champ solaire na ngangu so sibete kodoro amuna ite tene vraiment e bandu tona ala so sambek ti boalika ta tene bosambele ak electrifiant de la champ solaire d'ici peu de temps a sara pose de première pierre nawe a ozuna ko masete gati leke andoni kwa we yini a gata tene bosambele ak electrifier fade bata ti bosambele ak don de tona boalinga aussi
7: meri tene ni ak sorongo amukuzi da bata sharon ti tambela na be africa ando tu ak na amukuzi da bata mechala ge a miro yini imbanje
24: minga yoko na yini pepe bike fade candidat pe yini so sa passe na bosambele so de yinga ndani mbirimbiri tene bi fana mondani yesi a annuler élection municipale ti bosambele pe ingati ko yesu salimbi tene a passé l'année bi ombi gombi una gouverneur mi tene gouverneur me na kwa commune ko a yini ko tambula dawe me ti bosambele ni tone si na tambula pe so gouverneur tambi ni ko ni yinga pe me igibe ti pe yeke fade yini a gagandi normal donc mbi kana mbini connaissance nan doti yesu si a annuler élection municipale ti bosambele ti tene bi fana mondani na
7: mbangela la ki candidat pe
24: ah mbi ke candidat pe bantso mbi sara timbi deja wa me ba mbi sara deja ngu omene na liti dagbata ti bosambele depuis 2020 la mbati gona niso mo sara kwa mozanga place aussi na mbela mbati moti tene ala sara ngani aussi mbi ke mlinga ko ti bosambele pe ke mingi a mili sara na nzara niso muna la ligue ti tene ala sara bo mingi so nza pali mbi sara bien na devant pe ti tene mbi gona mbeni de la devant mbi sara na yema boko ti nza pa me mbi gona election na pe
7: na ti fini kangi ngondo ti dengo mbanga na be africa ngoro bia atuka mbaki tala ge a fini a procureur a président tribunal mbi le maison d'arrêt so abubala ni ngango wa kila e sara kwa atamela ngoni na ndebe sucha finando kwa so aga genga na ndo kwa ti maison d'arrêt
24: ando kwa sa tambula pendere mingi maison d'arrêt a tambula mingi a équipe ni kwa kana place ni na mbaki tribunal l'année sociale événement sa tina kodoro ti so abuba tribunal mairie la sa accueillir a président tribunal a procureur na griffier ni kwa kana mairie pendant au moins 5 ans mais aga minuska aga réhabilité da ti tribunal a la kire na place a la makowara président keda procureur a keda a griffier kwa keda kwa tia la tambula njoni tena kina nyanapa
7: tena tina la kina nina kutazi kodoro pakara selingumo
24: et que le 21e siècle la muzaira tene siècle de lumière et unda tene kodoro ti alondo yesu unda tene za kwa mombo kona gati kodoro na ngangu solo ke sara ti tene kodoro ti centre africa lundo tambula ton atanga ta kodoro kwa na mbinga za pa ke sara na lu za pa mulege na lu ayesu kwa lu sara akinjuni mango tere mo inga na ti kodoro ti tene kodoro tambula njuni kodoro mai akinjuni amne ti kodoro na matere ala yetere amu maboko na mba akatonga susi kodoro ke mai ton susi za pa fana ilege ti tene tambula da so if mugi lege susi za pa fana i ti tene itambula na ni kodoro ta ti londo mo ba gbe ti kodro so le ke calme mo le ke calme le yiti tene ya santavike i matere i yitere na popoti
7: aristide selengo mo ikira la singila
24: ake mis mikira mo singila mingi mi se le journaliste nza pa mo na mo ngangu na ligi ti kusara so si mo ka tsara kodro ti yeso
16: Écoutez, qui est-ce qui la soie, l'angola, qui sort de fond, et que l'oukai fana la soie qui fallait pas car Aristide, c'est le moment, soit que Mokunzi, patati, magati, bosambeline, asingati, diaska, igor, senapai, le sort va détenir, ah, qualitissé du ting, à tenter de moi, canambagini, kafadiso, bangunga, massama la pensée, balotan, balousin, donné, autant petit, et qui n'a pas de mon zoquet, et ton assaut, allez la carte, et d'alti, amena, quoi, si, n'a pas de coussin, à d'avoir. Côté de poste, Tirman.

0: Ignio Dunia.
1: Awa mangoyi, igunda la plasoso, akinzuni iza kutala mbe na ndoti, ambina kitikita kusala, chakwe ngba koli, ngana ambina wali suwa kizaka mboko tala dakwe, siba ala kilako gina ati bingo, akineni pepe abate na kigimbeni ye gitonga sunga gila. Itisa atene chala suwa kipika aprik, ne yati avakati ye, ngana ndango ho, chikoroti, ala kisara kusala su lakwe na yati apusia, handusu, kwenba teni akida, nganguni onkoso na gbetimbeni la suwa kisunga, nguso akigina legiti mamboko chala siya like le kirea brikso amule giti tene ele kirena da adama nangombiti anduti gara nandu kwese limbiti tene warasi juti danzoni kusala chala suwa kita ngangu mingi soko zuni ala yake zi asi senya we ambeni akine yacha tene ala yake guti tena hule yacha sisi so hakuti bion yani iti tena le kreni zuni siya bumbi teraga oko tongana siya la boto brikso kwa we ala yake zanti tena ule mbeni kwali ni onkoro so tonga na zangonti na ule so ala limbi chite na barakanga ye nandoni wa ala bembeleta nandoni nchoni si chite ne tonga na ngwechimu za pa ala limbi chite ne abuba pepe na ndani ya we chizo abrikso ya yachambene iswa mzwa tene fuo mifuo niso akisara niso achisosi akisara gina mamboko ala venisi akilekrenisi akizo abrikso na yana we na pokone osi alimbi tena kwinga kapa oko oko chikusala chela so ahunda lakwe ngangu duchingo na beku na nganda wala kode. Zusu ake pika brik, ake gimbeni zusu kusala chula ake gisenge senge tonga su pepe. Na lango chila su, ilingbe chi inga su, ake zusu si plasti mamboko chulu, ake mbala kwe na tereti mbeni da. Chilango, tereti da manango mbeti, mbeni gara, wala mbeni ndusu amule gina mbeni zuchi duchi da, tenetik beti de wala ngunza pa. Andaka, ake lako kusala su amina zu ake ineni pepe. Nga tenetik futango ni ake kalakwe kakbali. Nile ilingbe chi inga su, tonga na eke yamba. Ene ala susi ake goto abrike. Ake legi yako. Ti inga kusala chala. Ngangu chala. Nangaso tonga na si ala sara kusala su pepe. Adatiye. Ayi kusu eke na niso. Si educhi nagwe niso. Elimunga titene iwarani pepe. Ake legi yako titene. Imunga mamboko. Na akitikita kusala su. Si ake munga mamboko. Wala nengo na kono mitimbe ni kodro. Nila tonga na chipeko. Si etourne iba datiye. Elimbe ti inga suba. Ake peko chukusala chakwe ngba ambina koli. Nga ambina walie. Ala mani tonga swawe. Elimbe chimbumbu se zoko pepe. Fadi waratera onkoro tene chimbeni nduru kwa singa. So eke balako tene chianze nezene kusala. Nando dafono nonde keluka.
2: Radio Nde Keluka. Votre météo.
1: Ngona la mani tonso imana beso zokoko na mangora dunde keluka la mani wa fadi so ifana la giratila wa getundo wa ndo tafunde keluka so itonan na batati bongi gela so na batati bongi so eba lechinduzu wa kependera de mingi anga fadi a giratindo wa ni alimbiti tena atondan na balusi andoni uta saki guenga chima na baluta na andoni uta na ngonga chipe kote be komite ngwenye na nda prefadi kangonga uta tisi na ngonga omneti nda prefadi balusi andoni uta giratila ni la ngwa jusqu'à ngonga sio eke da so ngonga peko be komite balota na ndoni uta ke girati la nyande muta pali ngonga tipika ande meni pepe me aminda eke da kete kete la limpiti tena sunga ngangu sechi si jusqu'à ngonga tipi ande balusa ndoni oko muta pali ngonga tipi tarati sa kete kete ngonga tipi binga ko tonga so muta pali ngonga tipi tarati na tiande so le chindo zuwa eke kanga na aminda ake kwa kitamuka ngonga kete ton so la

0: ibahala kwesu akema daflan de kilo katon ala ke waraye nando daflan so akango timango akwasinga si akwasinga na ke shitombela ke tipika patara si asite na botonga metia zunga na ale ke chambeni akode tipe nene tinji ya chamba chala wala tipe nganji ya tonga la sarambina ina ale ke na pe bitinji ya usi alingi tipika katichala si awa kode njia wala a avuka a magistra aga akikiri tena e na unda chala wala akambisa susi yeke wara si yeke zana ti akwasinga so ti tombela lakue na azo e pika patara na ndö ti mango tera ape so laso ague na wozo mingi na popo ti awa ti da na ala so ayeke loe da ni si ayeke lango da si kambisa so e yeke ma ande na yanga ti mokonzi ti vaka ti mbanga so ayeke na ngbaa vaka ota ti bongi lo fa na e ba amara ti angobo ni so kuâ si na ti vaka ti lo e tongana si na vaka ti lo ni si lo ma te ni logo lo gboto mê ti awa ti da ni tongana azo so aloe da lake na faute lokue lo yek gboto ka mê ti ala tongana ye ma kambisa so fade e kiri na tere ti gene ti e si tere gene ti e so e yeke ma ande lo na ti pikiango patara ti e ayeke wa gbongo koko gi maturin gbokoli wagbongo koko na barreau de centrafric fade lo ga ti kiri tene na e lo yeke tonga mbela lo yeke mu nga wango na azo atënë ti location ni ayeke atënë ti ayembrembre so si akpale ni ayeka mingi si ala yeke enregistré ni ambeni ate na awa ti da ni azia ani mal à l'aise ayeke ugu mo te da na ndö ti ani gi kirikiri ti be ti ala awa ti da ni ayeke ayeke créé aproblème na ani ni la si ambeni amango atere ni ayeke da peso ambeni ade matonsoir ambeni so atene na ye li ti da ni ayoro aye tere da ni abuba ti tene aleke so jamais apaye bien wu régulièrement na ala me lekengo aye ti da ni so amerde abuba so atene asara si ala na azo so e lango na ya ti da ti ala ni ayeke manke ka ti wara ka akpale ape ala wara so kue singila na azo so angbâ ti wara e si angbâ ti mä e tongana ti so ala makambisa so pasani ayeke ti tene wara gene ti e so kiri tene na ala yeke wagbongo koko gi maturin gbokoli wagbongo koko na barreau de centrafrique wagbongo koko e bara ala mingi kambisa so e londo ti mä wala hunda ti ambeni auditeur nga na adema ti ambeni awa beafrika tënë ti aconflit wala amango atere ape na popo ti alocataire na abailleur ti ala so ala mä ti ala tongaye
1: mbi kiri singila na mo mingi e tâ berti na hunda so mo hunda na mbi kakoje ni kue ambe ti bara aita kue si ti koli wala ti wali so ayeke mä kuasinga ti e na ndembe so na dafonono radio ndeke luka alingbi fa na awa mango aita beri ti so e yeke na ya ti dunia so zo oko oko apeut ti sara ndia ti be ti lo pepe tongana e kiri kete na apiku na ya ti mbaye ti dunia oko oko na lege ti so ahinga tene organisation ti eta e yeda na be ti oko ti tene e mu ambage ti angangu ti e kue e mu na lo so airi lo atene pouvoir exécutif so na li ni gbia ti kodro ayeke da alingbi ti tene tongana problème ati na ya ti kodro zo oko oko apeut ti sara ndia so airi atene ndia ti be ti lo pepe na lege ti kambisa so e mä tongana e gbuda ti bilai ti na ndö ti mbaye ti dunia akangbi ya ti ye so airi atene pouvoir yani ota pouvoir législatif ayeke da so ayeke pouvoir ti awa bada lezo pouvoir exécutif ayeke da ala so ayeke na li ti kodro na pouvoir so nga airi atene pouvoir judiciaire ayeke da ayeke pouvoir poisson est un pouvoir tindia. Nali kiti rapport sosi abumbi zoso aïr loatene bailleur wala watida. Nazi so ira loatene locataire wala créancier. Ndia atene ko josi ala gouda ti tonda ti exécution ti contrat tiala. Alimbi ala zana sese mbeni makati mango tereso na yenga ti mouzou potonga na yenga ti kousala tia ira tene contrat de bail. Et na ti contrat de bail niso alimbi ti tene zo okoko a jeu partition tilo. C'est-à-dire bailleur akena obligation ti za na locataire da ti langoni na le seul langona daninga lokena obligation na danzin ti futangenza ti lo lana la na ya ti exécution ti contrat so itaverti tongana mbeni ako a respecter contrat ti lo pepe akena mbeni ako ti mbage ka ti tene lo za so ira tene volonté express ti lo na sese pepe alingbi lo saisir azo so aira la tene azo ti ndia na basse ti so ira tene inexécution ti contrat et on le saisir azo si ndia we ndia za na sese angobo ti kusala so alingbi ti tene a contraindre lo ti tene lo futa kiriso akena li ti lo na alingbi nga ti tene lo respecter part ti contrat ti lo mais ita perti ma wana ke nye ma wana ke so laso tongana tënë ti senge futango na nze pepe da ti mbeni locataire ambeni aita koli wala aita wali so ala yeke na relation na dapulusu wala ti gendarmerie wala ti la police ala yeke kpe asika e tongana ala bi tënë so na lê ti aita ti la police wala ti la gendarmerie awe ala aita so fade so ala yeke ga ti buzu so lo peut dani pepe ti bilo na da ti kanga or à la base ye so aira tene non respect de contrat ayeke mbeni acte so ayeke acte civil ayeke acte so alingbi ti tene soit la police wala gendarmerie a intervenir immédiatement pepe mais ayeke mbeni acte so ayeke acte civil et acte so ayeke acte civil ni la police ni la gendarmerie ayeke na ye so aira tene pouvoir ti ndia ti tene tongana senge peyngo da mo peye pepe amû abimo na kanga so ayeke sioningobo ti kusala ni la e tene na awamango e na ngoi so e tene tongana zo alinda da ti mo si lo futa da ti mo pepe si kiri ti futango da yeke na li ti lo alingbi mo saisir azo so aira tene ajuge wala awafango mbanga ne ajuge so aira tene ajuge civil ti tene mo hunda ti tene lo peut na mo da ti mo mais alingbi ti tene mo kpe na la pulusu wala mo kpe na gendarmerie ti tene amû ita so abilo na kanga ti tene a contraindre lo si lo peut ni pepe so ayeke sioningobo ti kusala na ya ti kambisa so e mage ayeke sioni kambisa so alingbi ti tene ahonorer peuple centrafricain kue zo oko oko adoit ti jeu partition ti lo locataire adoit ti jeu partition ti lo bailleur adoit ti jeu partition ti lo et aussi aautorité publique so a représenté par la gendarmerie ninga la police adoit tene a jeu partition ti ala na alingbi ti gi ti hinga tënë so si asi na gbele ti gi e si alingbi ti tene e saisir juge pénal wala alingbi ti tene e saisir juge civil alingbi baya ni mbirimbiri awe si e posé ye sori atene acte tene e ga na mango tere na popo ti aita use
0: wagbongo koko ala pasula ya ti so ni la e mantioni so me ti mbeni ayeke da so awa ti da ni ala yeke augmente ada ni na ndö ti azo ni watomba ala angba ti so bon agi ambeni araison mo sigi mbeni famille ti ga na ti da ni uda na yeke yuru toilette ayeke dape aye ti da ni adégradé abuba ti leke ni aga problème me tozo ni aleke na ginza ti lo awita ni fâ na ti lo aye kue aga problème aye ni ala ba aye mbage na mbage to ti so atenten ti tene zoko kua jouer part ti responsabilité ti lo so
1: biani ita berti ayeke ye ti mawa na ye ti vundu so depuis na ya ti angoi so ahon na kodro ti e be afrika e ba ambeni angobo ti kusala asigi so ayeke ngobo ti kusala la so ayeke sioni alingbi ti tene e ke ni na kurugo na ya ti relation so si abongbi zo so aira lo atene bailleur na zo so aira lo atene locataire tongana mo na lo asu mabeko na gbe ti mbeni mbeti so aira tene contrat de bail wala ti ngu oko wala ti ngu use wala ti ngu uta alingbi ti tene zo oko oko ajoue part ti partition ti lo tongana da ayeke par exemple ti sage baleoku wala ti sage ngbangba oko alingbi ti tene lo peut ni alingbi na lango so lo yeke na ya ni mais ma wana ayeke so ambeni aita ti ayeke na sioningobo ti kusala so tongana ala ba mbeni zo asara ala offre tongana atene ba da so si zo so ayeke na ya ni ayeke da ti sage baleoku mbeni zo atene tomba lo so lo yeke na ya ni mbike bun na mo sage ngbangba oko wala sage balembrambra na uku e na lo yeke guda ti tonda ti sara ambeni asioni angobo ti kusala lo mû par exemple tongana senge peinture wala show lo sara na tere ti da e tongana lo mû peinture wala show lo sara na tere ti da lo changer gi mbeni porte kete awe lo tene awa ti da ni atene ni aménager da ni réfectionner da ni augmenter tengere ti da chaque shoningo boti kusala ndia afana yi ndia muliki na iso tungana mbeni element nouveau agati ti na ya ti contrat d'exécution so abumbi locataire na bailleur alingbi ala usa duchi na ndö ti meza ala pika patara e loga na contrat ti element nouveau wala mbeni travaux so ayeke fini travaux na ya ti dani lo fani wala kojo plafond ayeke dape si loga na plafond kojo climatisation ayeke dape si lo za clim wala kojo portail ayeke dape si lo za portail wala kojo gbagba ayeke dape si lo za gbagba alingbi lo énuméré survenance ti aélément nouveau so e alingbi aussi lo irizo so ayeke na ti dani lo gboto mê ti lo na lo tene na lo a kojo mo kiri na ti dani gbagba ayeke dape ba ni leke gbagba ba ni za plafond ba ni za wa ba ni sara e tonganso alingbi tene dani ngiri ni ama ague na wuzu e na lege ti ye so amunzu poto iri atene o kome akoro ala sara ni me ma wani ayeke so ambeni asi shonango boti kusala depuis so si e ti averti laso so alondo na kodro wande si ala ga ti sara kua ndendende na kodro ti ye tongana awa ti da bala awe nzara ti nginza alinda ya ti ala ye so ye na yanga ti munzu poto atene responsabilité ti bon père de famille agrisa na ya ti ala e ala guda ti do na gere tënë so si nzia atene na kodro ti ye ti tâ tënë ni tongana mbeni aye so airi atene réflexion ayeke da travaux ayeke da ambeni akusala nde ayeke da so ayeke kojo ni pepe alingbi mo sumbe ti mo dabe ti zo so ayeke na ya ti dani so airi atene locataire mo tene ba ye tongaso tongaso tongaso amoke na ya ti dani na mbi yeke leke ni e tongana mbi leke ni fade mbi yeke yo na wuzu ngiri ti dani e tongana mo tene amê ti lo tonganso awe e tongana effectivement le constater travaux ni par constat du ciel lo hinga yeke ti tâ tënë ni biani ye tënë so mo tene mo sara ala discute modalité ni e ala yo dani na nduzu par rapport na afini aélément me ambeni ayeke da so mo yeke bala ala yeke guda ti sara gi ambeni akeke ti atravaux ala mû atarget aza ala mû gi ampoule achange ala mû chaud so mbi yeni peut ti tene wala peinture pepe aza atere da awe amo te da da so ayeke na seke baluku aga na ni na seke ngbangbo miambe wala seke ngbangbo gumbaya so ayeke nzoni kusala pepe na yeke shoningo boti kusala so alingbi tene e bi na mê ti ala so ayeke na li ti kodro ti tene ala zi le ti ala ngangangan si amari ti ashonango boti kusala tonganso alingbi ti tene arepete pepe na ti kodro ti e be afrika
0: kiri ti tanga ti hunda ti tene hunzi na pikango patara ti ye ti so ala tene mbeni tene agbobi ti e ge so si ala tene tongana zo so alo ye da si lo peye ni ape wala si kiri ni ayeke mingi ti tene aga kanga da na ndö ti akpungba ti lo wala abloke akpungba ti lo asi ashon na lo ape alingbi wa ti da ni ague na ngbanga me tongana wa ti da ni lasara ye ni lo gue mo te da lo yeke leke da ni nzoni ape adema na lo ayeke peye da ni régulièrement me lo sara ye aussi na zo so alango ada ni na lege ni ape apression aintimidation aharcèlement ça veut dire zo so alango na da ti lo ni so si ayeke locataire kue anga libre nga ti gue nga na wa ti da ti lo na ngbanga nga la
1: tâ tënë e ti averti alingbi fa na awamango ye so nzia amû gi pasa oko na lo so si lo yeke wa ti da ti tene lo gue na lo so lo futa na nze kiri ti lo pepe me nzia amû nga pasa na lo so airi atene tongana mo yeke na mo subir ye so na yanga ti kusala ti airi atene préjudice ti part ti lo so si lo yeke wa ti da ti mo nzia amû nga pasa na mo tongana mo yeke futa da ti mo nze na nze tongana mo réclamé na wa ti da ti mo ambeni aréflexion wala ambeni aye so mo ba ayeke na lege ni pepe wala ambeni apromesse ti lo so lo promettre si lo sara nga ni pepe nzia amû lege na mo ti tene na lege ti aye so airi atene préjudice subi mo ko mo saisir nga nzia ti fa yeke ba mbi yeke futa da ti mbi nze na nze me wa ti da ti mbi lo fa mbi fa na lo akpale so mbi yeke wara na ya ti da ni parce que tongana mo peye da ti location ye ti aperti alingbi mo lango na seni alingbi amolenge ti mo du ti na seni alingbi mo kue tere ti mo du ti na seni alingbi ti tene atraité mo en fonction ti anginza so si mo yeke peye na da ngba ti so airi mo atene mo yeke locataire awe si mo peut tene mo du ti lésé pepe mo kue tongana mo yeke lésé mo yeke nga na pasa ti tene mo saisir ajuridiction civile tene mo hunda aussi tene à réparer à préjudice mon subir ton tango son mbana ti dani
0: singila mingi na la wa gbongo koko
1: akambi ti muna la singila itaberti
0: singila nga na zo so asoro da flan de kilo kala ke manando so la keda ye gonda la mingi ti fa na la so wa ke kwa singa entre vazin kwa singa so et ça tene la so mingi pika patara na wa gbongo koko gi Mathurin Ngokoli, so le kouagbongo koko na baro de son trafic, le edazikati kirte na e, tifana e, soba ndi akida, ndaleti, a mango terre na popocha la soka watida, na la souci ake, la mouneati, da tona a bayeur, nana locataire, bandia a lochina na popocha la tifana na legi wasa lingusumu, ise na matere, na tensi yanga, wa tensi mbiti, tensi luingo da, zango da, na popochamba, sitonga na pale asi, a lingbi, a gwina, a la souci, a lingbi, biti bilé nandoti ya maratiango botosu tene akambi popotsala asara kosimango terre agada tene asara mbana asara ngangu asara shoni na mbini mbatu lo tensu lo kingango tensu lo ski lo ke watindoni tensu sur le quoi qui est droit sur le là agana kangi agana problème mingi ala soki ya wasida ala mapartia la na awango atongombila na yati kwa singasu ala soki luida sekilango da ala kwa manga partia la na awango na iso alimbi tena saranga na yangati geneti isi Ziguiawe. Et barala kwe, alambala kusima da flan de kiluka, nata kusa sola ke sara, nando sola ke da, senti somina kwa singa, angbala kuti on, sete nala, atangasa kusa la namango da flan de kiluka, ayapunala, nando sukwa leda. Bilimbi na momoli. Munga miambitinda, papinzini baloko, nando da flan de

0: sindila nso kwa mbasa abe akwa dafu onde kiluka ki wara tere na nembeso na Elvire Kintombe ndaleti andura wango akikita kode suli mbuti sara so saka mwa boko ngana itite ni duchu nzoni na ati kodro imani
1: atu ndi kiluka aike nzoni iti inga
2: Ibara yikwe, zoni gango ni yati ndo kwa singa chie, igbion, duni ya na Yesu angoroye. Elundu na mbeni Yesu ake zende titene, aga anko mbeni Yesu alimbi titene saa kusala. La koko, ake mwa mboko na ye titene, iwara mbeni kawa. Iyo tongaso, izana menga chie. Iti sara tene chia kite kite, asa she wala nilon, chines kafe. Andaka lakwe tongana si inyo kawa swawe si ya kwa kina yano nkora pae kibinila kuna ngunda. Andaka anilon chikite kite ya kafesu ya kenyoniso elimbu chite ni mumbi ni finina la nko. Tongana legi chia kite ambi na ndaha kodesu ya kenani ile kerenye nko aga nko mbi ni iso alimbu chite ne izana yati dachie aza pendere wala haisu ya kete neka girlondo tongana tene chia matanga chinda chingu elimbu chite ne ile kerena yati dachie ile kerena aza pendere pendrei ala soa ki sara kusala titene a rokoto la kwe Yesu a ki azende a ke ndurunduru titene a yambaka kitikite a nilon na tapanditia la so kawa e ki na yani tongana si mbeni zo a yon kawa tia na wese a bini titene a kera sara na kusala a gambeni finiye so alimbi tikanga lege nga na azende alimbi tikanga nga lege na azende wala ti bata Yesu si a ke ngoroye la so e ki fanala mbeni kode so alimbi titene ala gbion a nilon non ti nescafé social a yuan weso a limbiti gambeni penderie si a sara ndo tala du ti penderie. Kojoni, ilimbiti mou a nilonso, ti nescafé so, beni ngusu si a chauffe mingi pepe, so ite na sara gi tiède isukulani, ti tene ezi a saka, ti kafé so angwan na yani, wala ti tene tonga yani a funzo ni pepe, fungonya limbiti tena onyamba. Ilimbiti ti tena pokonya weso tonga na si a ulewe, igoda, ti fani, na modezo beti a ye, igarayani tonga swawe, imbeni buku wala liv izana ndoni emunga fer susiye ke repasse kana bongotiye izana ndoni titene iule nani me izambe ni ketinyanga tibongona ndoni titene agbi si yeti ni abuba pepe amina mbagi nyake daso akizaka zango itakatite ni yuruleni asosia zazango so limbi tikolingani walizana ndo timbeni carton wala ndo timbeni boîte alimbi titene aga yesu itene alimbi titene agambeni kete boîte susi ekeza fleur na yani limbi tizanga akikimbeti na yani tiunzi nani iba ambeni ambagi niso si azawa zango kaso tongana si ilekreni yuruleni kwe pendo tonga so weso ilimbi nga titene na mligi tikete ya kamba na suwa ilimbi titene ibumbini ya limbi titene yongbi ya kaya tongana isu itene girlond wala isi ikizaka na yati dati na anda chungusu ipa limbi titene asara dati inga pendo tipe kwa tongana si ala ikinyombini kawa wala su itene neskafe ala limbi titene ala batani ala tarati sara tonga su ifasu iba
0: singila mingi Elvire Kintombe tinanga usi singila na suko ngwati madafono nonde ke luka bon itonti vanda ningbini na poko tibe komiti la lorona lorot tine bon kusala tinga usa konganda ni bon voilà.

0: ti le kere ye me ibubasi se ti ipepe. Na pia lo pruka kuse, ti kiringotene iyo na kwale ti kobe na Be Afrika, sondo kusala WHH azana sese na mouma boko ti dasan ku nginja ti dunia mubimba, ngana ngorubia ti Be Afrika, ile kere ye gbani, ngana batango sese chani.
1: Ibata sese ti e, ikpeti zawa na gbako, isa akwa nzuli nangu, sese eke mosoro ti e, ibata linda li chamo lenge ti ti kekirike.
0: Pialoso amuma boko ti sara kobe ti yaka, ngana batango ayama, ti bebengondo lege ako nando ti biongo chindo, ti tene kusala ni atambula na lege ni. Irindo senge na nzoroko 4043, na lege ti rezo move, telesen ngana orange.
1: Pukati use, ifa yaka mingi, ibata azonzoni idutindu oko.
0: Ipusu nduru, na teresha wa kusala ti WHH.
2: Wa Be Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini ebola awarani na torti kondrose se ti Congo dipanda ngana Uganda
3: akodoso kwa angura koloso alimbi ti wa kubila so lejo ko tongana koloso ti Be Afrika ataso ale ti wa kubila ti ebola na ti kodori pepe
2: ti bata wa Be Afrika na teratisioni kobela so ndokwa gbena kwa swa batene ti seni a una na zo kwa ti bata le ti lunganga
3: ti bata teretimo ti bata asiwatimo alimbi mopa diretango boso sukula maboko ti mon anjoni ngunga na savon fani gbani na ti lango okoko
2: mbayongo ngona beni zo sosa akobela ti chofengo terre lode wala simene asigi na terre tilo
3: ndu ya maso alondo ti kuina ti ngunda pepe kwiloro iyo na danganga so ke nduru na terre timo tonga na mo baso mo akobela ti chofengo terre
2: tonga na mo ba meni zo sosa sa akobela ti chofengo terre wala menya asigi na terre tilo go iyo na meni danganga so ke nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aike sa akusala lanabi senge
3: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikangalege na ebola.
2: Swa ikitongo melatindo kwa gbena kwa sabate enti seninga na wabe Afrika, ngana zo swa mamboko na

0: Patricia Praxer de Nubimuna Ibara la Batati Damara. Imateme fili da malinga ba gigi na tibata tala kasi terta wa Afrika kwa swa kena beka nzere ngangu mingi. Yena katonga na ya?
1: Idi se ya ibarala, ibarala kwa swa kena terati dafono na chala se eke mai. Eba ay kena ngia na beti ay itati damarati yamba fini da malinga so. Tene tiso depi na 1980 ay kemeni da malinga si ay kelani na batati damara so irini ay ke Las Vegas. Meti ndembe so eke sa atenala da malinga so akanga asara ngu mingi yawe. Beni pengba itachi batachi damara abanzo niti tene azi damalinga so tene tiso na yati la poso a itachi ya ike londo ge ala ike gugina batachi bongisi ala ike dodoka si ala ike ga si itachi so abanzo niti tene azi fini damalinga so chimule gena a itachi batachi damara kwe chimbagi gena batachi damara chitene ala saa angia chala iba damalinga so asara lo na ayeti kodro wala akeke so aiketingala nga na pege chikodo sizo kweso aigana yati damalinga lingange loike warapendere asamba chinyongoni asamba chikodo nga na asamba so alunu na kodo wandisi aga iba bete amolinge chidamara anzere mingi tenenti nzoni kusara so itaso asara chigana damalinga so tenenti so amatanga ike mingi nagbata chidamara me aita ike gugi nagbata chibongisi ala ike gwagisa matanga nika me chindembe so zwa eke bagi na batachi damara geti tene asara matanga chilo gigi na damalinga lingange eba aike mbeni yeso aike pendere yani aike nzoni anzoni aiti duje aike da asi adede asamba chinyongoni kwa aike da lo eke pika ngana mbege abia so aike chikodo ngana abia chikodo wande iki singila na ala kwa so aduchipo na teeti da fono nchala siya mae singila na ala idrisi ya ya
0: itenazoni tongo dodo nati fini damalinga tala na batati damara Patricia Praxed Nube Mona.

0: Singila, sous-préfecture, ti sosona kombo, ake oko, ti mbeni sous-préfecture, ti mamirika di, e lokena do, ti kodrotie, nduruna maka, ti kodrotie nga na sese ti Kamurun.
1: Mbangati si a irilo sosona kombo.
0: Singila, a irilo sosona kombo, mbangati so, mba soso ake eriti mbeni kota canton ando, et puis na kombo, ake oko mbeni molenge ti kodroso akengagi na mbeginika nango iso si amunju poro aligia nando ti kodroti e ubangishari biani akozo a makunji so si amunju poro so awarafade ake a canton ti zendi a canton ti soso nga na canton ti nga manaso ake na mbegiti gambula inango iso ake tententi soso na kombu pepe ba akota zoni so ake fade na mbeginikala me na kombu akezwa tansu mi tene farinani na kombo ake oko ti mbeni molenge ti kodro fi soso me lo gwe fade na bira ti gigi mobimba e tonga na bira ni awunja we lo kiri fade na kodro e na kiringo ti lo na kodro kanton ti soso ni agate na latene komo inga yanga ti munju tendele ba mogomo dutisimo na mbege ti donika mbi mbike duti ti bige mbike kanton mbike duti ge e tongaso comme lo soso ni lo ke kanton lo ke tene yanga ti français pepe donc ndoso na kombo agande ti gue ti duti ti lo nde me na ngoi so a administrateur ala ke si fade na mbegenika e comme soso ni lo yinga ti lo yanga ti français ape biani lo ke tokala na mbege ti na kombo ni so lo yinga ti tene yanga ti français e yeke na yeke moke ba lo komasi ti gboto le ti a administrateur Tratar kolonioni tite na ala gaulia la ninga nando ti soso gesu a inga ti le yanga ti français ape ala on na mbege ti loka e yeni agwani toso mbi jusqu'à loga kotazo loga même maire loga même député maire e agasi na mengo mbrimbri na ngo iso si bia kolingba fade ake bia ti kodro lelo agande tite ne agbian eriti soso ni ole angbagi soso agamu na komboni azana ndoni e akanango iso si commune tika de iti sususu agande sous-préfecture ti soso nakombo donc ake iriti azo use soso ni ake canton e nakombo ni tanso mitene padinani ake oko timbeni molenge ti kodro ti begi ti soso nika so asara use bira bira ti gigi mobimba
1: mais kota razavi mbili azo sweki na ti community baska de iso ala londo mbrimbri na ndwala si alaga
0: ndi muna la singila azo la mbrimbri ake na mbege ti a population so azo so ake na mbege ti community baska de ala londo na mbege ti banga ti kodro ti mbrimbri na mbege ti abertua tongaso si alaga niela sara si ala gasi ala mu andoni na mbegisu biani akena ngoi so si Ousmane Danfodio so loke tiri birati batone si lo mu andoni si lo sara mbenazo na ngba si azoni atonda ti kpengoni aketonga so moke ba ambum ake kpeande birasu si ala gadu si na mbegiti do ti kodro ti laso to amago na mbegiti wampende moko wara ambum ake azo so ala kpenga bira ti Ousmane Danfodjusu tana mosi na mbegi ti nana mambere makawara a bayakara so ala kwe akbe birasu si ala gangbati ala mbegi ti nana mambere ndosu e na mbegi ti ndosu agande ti ga urtsanga jusqu'à na ndosu si ere la soate na susu na kombo azoni akbe bira si ala muleti ngu ti kadi si ala sifade na mbegi nigi ni la ka makawara a marandinde so ala kifadi na mbegenika
1: singila mingi za pimbimbili kozo kapati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga swake lutige e kokapa na la kikireke na okongonga so ti nga tene mbrimbri na nduti nguku loekelani zwa nga a kusala wala duti ngotulo na azu ti kodro ti zamani so la neke na ti kodro tulu aikenga tunga